0: Ama kira wa wiki akojumo mo ode odobe mo bo bi tan anfani lati ma gbo wa gbo eto agbeyewo royin agumagbe foti aro toni oni ti se ojo keso ninu osu keje odun 2026 ojumo wo ojumo eye logo ojumo ni o je fun wa ibanuje o kire to bi oni je ti wa o lati olohun oju oro ni leke omi osibata ni leke odo ikeke bayi ni leke igi awa la ma leke ota wa o are yin osho are yin odi gbo awon ota ile ota ode le to je pe won fe isubu wa lase olohun awon ni osubu dipo wa awon ota to n fe ku fun wa to n ro kuro wa awon ni o gba ku wa ku lase olohun eledumare bi won na se nse ami won na ri pe o ise ota feyan ni pe iwo na tota re na to ba n gbadura yi ipe se iwo na ni mo takadanu lase olohun banu je o kere to bi oni je ti wa a oni ro n gbe sonu bi o se bi omo e ka bo sori akotun eto agbeyewo royin agbemagbe ikanni west radio 89.3 fm ikanni kanga agbemagbe to kun fun omi ogbon imo ati oye opopona laarin avenue nla kale si ni oluyole estate nile ti ibadan lori eto lati ma lanfani lati se agbeyewo si gbogbo awon iwe iroyin to jade ni orilede wa to je pe awon to duro bi akole awon kokoko lori awon iwe iroyin la ma lanfani lati gbon yebeyebe to je pe nigbati asiko ba de to eyin te gbo wa nle e lanfani lati pe wole ba da si awon iroyin ta lori ofe lati mu wa ogbona lale kan san ni aba ni yanyan na of Africa nbe pelu mi ba ke won Nigeria ko ojumo
1: e ko ojumo atokun e ko ojumo yarale ore yin ololufe yin arale kan san lo kin la roi
0: e seun ogbeni olale kan san ni e bi ogbeni olale kan san ni se n kin yin temi tope olawole omo baba sha plane mc nodos le oroko temi be tin gbo wa yi e lori ofe o lati ma lo si ojo opo Facebook ile se wa West Radio 893 FM fan page. West Radio 893 FM fan page. Ibe la lanfani lati wa laro ni to je pe de lanfani lati mo fon kale ke mo ba wa fon kako. E ja mu won iwe iroyin to je pe ajo wade toni iwe iroyin Guardian o be pelu mi laro ni o. Iwe iroyin Punch na ajo wa ni. Iwe iroyin Nigerian Tribune to fi dori iwe iroyin Vanguard gan o na o lanfani ati wabi a de ma lanfani lati ma fi iwe iroyin Daily Post na a ma fi gbe legbegbe o e je ki mu lati ori iwe iroyin The Punch le to jade laaro toni le oju ewe kejilelogun iwe iroyin Punch ibe ni mo tun ti wo ajo IMF o to je pe awon to je pe alatileyin wa igileyin ogba wa gangan mo nu e pe won mo tun soro lapa bi o wi pe se ri e ge bi owo awon nkan bo se gbe nkan lori iyin o rising prices wi pe o se be o dun mo uru mo uru mo pe se ise ohun o se orile ede Nigeria se yo dinku e bayun ni oju ewe kejilelogun iwe iroyin Punch to bode laaro toni bakan na ni oju ewe iroyin Punch yen ni oju ewe kejila ibe ni o ti wo iroyin eleyi o e pe lori oro to ni se pelu awon ise ese kuku abi awon ise awon eta le pe ni constituency project to je pe won ni pe o inawo le to je pe o je ti ise ohun to je pe won fi be won fi ofin de ti won wa da wa ko lori re o ti je ki awon ile asofin ki won se be ki won wa ipele le to je pe o wa radio o la tun le se so pe o tun se wa radio si e pe o ti mu owu oniruru lo lanfani lati mu lowo e bayi oni oju ewe kejila iwe iroyin Punch le to bode laaro ojo toni eyi to do bi akole ni oju iwe iroyin Punch to ragba buyo laaro ni ti date ori re se ojo kesan osu keje odun 2026 ni o wa ni oju ewe keje libi to je pe lori eto idibo gbogbogbo ti odun 2027 na ni o ibe na ti salaye awon nkan ofin mefa le to je pe nbe niwaju ajo aineke e bayo ni oju ewe keji iweroyin punch to jade laaro ni ni oju iweroyin Nigerian Tribune ni to jade laaro toni nbe na ni mo tun gba lo o de pe ni oju ewe keje nbe na ni ati wo eleyi o to je pe egbe oselu ADC MBF Atiku gbogbo won ina ma na ka to je pe won na ka won de biru are Tinubu lori kini lori gege bi ajo ICPC o se tona wadi PFI PFTPC se rati ile ise o eba ni oje we keta iweroyin Nigerian Tribune le to jade laaro toni bakana ni oje we kefa iweroyin Nigerian Tribune ibe gaga ini atuti wo eleyi o to je pe won salaye ipe ajo kan SMP omo orile de Nigeria ofisi oju iwe pe e mo so won e mo to pepe won ta mo si watch list ni o lori awon oro wi pe orile de yi nlewa

0: Ti ta won kankan e e ba ni oju iwe kefa iwe ni Nigerian Tribune le to bode laaro toni ni oju iwe karundinlogun iwe iroyin Nigerian Tribune iba iroyin on no ti jade o to je pe eyan meji ina ni pe eleko run polowo fun ni nu lasigbo le to waye nile Ibadan to je pe ijoba ipinle Oyo na de pase o bi pe ki won yo I won kankan kuro ni agbegbe Ojo eba ni oju iwe karundinlogun iwe iroyin Nigerian Tribune le to bode laaro ni ni oju iwe iroyin The Guardian to ra gba buyo laaro ni ibe na ni a tun ti ri iroyin eleyi o to je pe ni oju iwe kerin ibe ni iroyin ti jade lori oro to ni se pelu idasile olopo ipinle o je pe ile asofin ipinle Eko ni won se be ti won ke si awon ipinle to ku o ni pe dapo egbe igbese kankan lori ibuwolu papapa eyin sodofin ti idasile olopa ipinle o to je pe awon gomina ni apa ariwa orile ede ina ona lanfani o lati se pade eyin o duro si oju iwe kerin iwe royin Guardian le to bode laaro ojo toni bakana ni oju wero yin o ibe na ni a tun ti wo eleyi o lori pe atana wadi ajo PFIPC iye ajo le to je pe oniruru oro lo tin jo yo la le le pare pelu eni ti se oga agba fun awon osise fun ile ise are ehun gbaja bi amila to je pe PFIPC ohun eni won ni pe itana wadi re omo oniruru ipeya omo lowo o ni ile igbimo asofin to je pe oniruru oro na lo tin jeyo lati odo egbe oselu ADC Atiku to je pe won salaye bi pe itanlawadi re o ye ko je pe ile ti o rogbo kule kankan ni o e ba ni oju ewe kefa ni oyin The Guardian le to bode laaro ni oju ewe keji we royin Guardian yen na mu lafani lati ta gba lo bayi o we pe ile igbimo asofin agba eni won pe fun wi pe kini pe ki ifini sewon lodun 15 iyen 15 years je time bi pe ko wa o fun eni kani le to je pe o ba lowo ninu tita ogun ayederu e ba ni oju ewe keji iwe royin Guardian le to jade laaro ojo toni ni oju ewe royin na ni mo si wa o ni oju ewe ogbon iwe royin Guardian ibe ni are Tinubu lo ti se be lo ti n gboriyin o fun ibi ele to je ti idase side abi ile ise ni Benue bo se lanfani lati mo se be lati mo dagba si o gege bi ali ase gboriyin fun ijoba apapo lori oniruru awon atuto le to je pe won lanfani lati se lojo owe ogbon na ni mo tuturi eleyi o re pe awon ti won ni won je osise ileise olopa tele ri eni won tako eleyi to je option bi ti ajo pencom o le to je pe won se be won fe ohun won lori bi o ti se si aitoju to peye fun awon osise ohun e ba ni ojo owe ogbon we royin The Guardian le to je pe o jade laaro ojo toni ni ele to je akole loju iwe iroyin ni be ni oju iwe kefa le to je pe won ni lisa mu sisa mu lo ipa le to je ti abala ofe iyin o to je pe o ti ndi koko mo abi to je pe o ndeye si awon to je ti egbe osedu alatako won ni pe o se be o mu adiku de ba agbara awon egbe osedu alatako ni o gege bi eto edibo 2027 gẹbi o ti n lanfani lati sumo o iwoyi ati awon arabade royin mi lajo lanfani lati mo gbeyewo laaro ojo toni eni baji ko ba wa ji eni to sun bi pe agbeyewo royin agbo magbe tun ti gbera so iyen ni nkan ni West Radio 89.3 FM a ni oju opo Facebook West Radio 89.3 FM fan page West Radio 893 FM fan page. Obo la le kan so ni eko ojumo le kan se.
1: Eko ojumo le kan se atokun.
0: E seun o.

0: Dr. Sola Akande won je akowe fun ile ise to ri si idojutofo ilera ni ipinle Oyo awon lajo ma lanfani ati takunroso laaro ni e wa pere e fi teddy o e ba yi radio yin soke ko mo ro kon la e ba yi soke ko mo ro lakolako nigba asiko ba to e le lanfani lati se bere lodo alejo mi mo kiyin sa e kaaro
1: e seun e ku ise takun yo mo ju yin se ko ni rero
0: ami
1: gbo yin ti e se ngbo wa na alaafia le mo wa
0: ami
1: ojo ni ti wa e seun anfani te fun wa
0: e seun ta pe yin te de je wa e se gan e je ka mu lati ori wi pe Oyo State Health Insurance Agency ki lo dale lori opopolopo ile ise ijoba yin lo wa ni ipinle Oyo ewo ni ti oisia kina gbe lowo
1: inti a gbiyanju re oni bo ni eto adojutofo yo fi kari ile kari oko fun gbogbo awon olugbe ipinle Oyo
0: okay
1: ki lo si bade e ri pe be na se wa nbi laaro yi ko se n to je wi pe leyin emi re alafia lo nwa bi eyan ba ni wahala mejo wahala un o di eyo kan pere to ba ni ipenija lori ilera re on lo fi je pe leyin emi ilera oni gbogbo wa ala mo ndu kaakiri o wa je wi pe awon kan meji meta lo je pe ona ta fi wa ilera to fi le die alakoko mo wa ilera looto sugbon se mo ni owo lati fi gba itoju to peye ati bo se ye ki n gba elo ninu owo mi o ni mo ti e fi n se itoju ara mi on lo fa to fi je opopolopo won e lo si hospital e je ari alagbo ẹja rẹ alákàpọ̀ ẹja

0: ìyá Sátọ̀dé látẹ̀lẹ́ yẹn lé wọn.
1: Ẹ ṣeun ìyá àlùbáríkà.
0: Ẹ sà yóò dára fún yín.
1: Àmì.
0: Tẹ̀rí ètò tẹ gbé wá yóò dùn mọ́ nínú gan. Ṣé rí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí, ó wà lọ́wọ́ aráàlú àti ìjọba ni. Ọwọ́ aráàlú tó dẹ̀ wà ni pé àwọn aráàlú tí alé tí lápá tí wọn ò fẹ́ gbọ́n jẹ́ pé ìdí ìbàjẹ́ làwọn wà. Àwọn kan dẹ̀ wà tẹ́ pé wọ́n máa ń gbọ́ràn tí wọn ò sì ní ìdí ìbàjẹ́ pé kí nǹkan lè já ni wọ́n wà. But ìjọba ìgbésẹ̀ tó yẹ kán gbé fúnrú àwọn tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ tẹ̀lé òfin ibi tó yẹ kán máa dalẹ̀ sí. Ṣé ń gbọ́ mi sà?
1: Àgbọ́yé.
0: Ìgbésẹ̀ tó yẹ kí ìjọba gbé wọn ò gbé.
1: Number
0: one, ọjọ́ ò lẹ ti rí wele-wele rí.
1: Àbí?
0: Láyé ìgbà kan tá a bá gbọ́ pé wele-wele ń bọ̀ olúkálukú. Street by street, agbolé tó agbolé, nígbà náà gan kò tẹ̀ sí tọ́lẹ́ẹ̀tì kò sí kinní. Àkìtala tí ń yàgbẹ́ láyé ìgbà náà. Sóye yín,
1: kò
0: sí sí ìlú àwọn wele-wele dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ wọn bí iṣẹ́. Wele-wele ní ìsìta ìlú kan la rí wọn tọkàn sí sọ́run tí wọ́n kàn jókòó sí. Ti ọ́fíìsì bẹ̀ wọ́n jáde lẹ́yìn kan lọ lé olóúnjẹ kan lọ lé oníbúrẹ́dì.
1: Ibi tí wọ́n ti rówó.
0: Tó ti yé yín. So ṣèbí ọ́ndàjọ ìjọba náà làwọn náà àbí wọn ìṣèjọba.
1: Àbí.
0: Ìjọba ni wọ́n. Aráàlú náà dẹ̀ kú ni wọ́n.
1: Ìwà
0: àbàjẹ́jọ wà lọ́wọ́ gbogbo wa náà àtijọba. Àtàwọn aráàlú. Ìwé mi tí mò ń sọ̀rọ̀ ní ìlú. Ilẹ̀ tó kún náà kò tó wà ní olémi ní tó lé ní mẹ́fà. Tí mi ò rí mọ́tò tí ó wà bá mi gbé. Mo sì gbowó tí màá san ṣùgbọ́n àárí wọn. Kan wá bá wa kólẹ̀. Wọ́n ní àwọn àtijọba ní iṣu. Ilẹ̀ ti kún ní olémi kèdè mọ́ ní ọ̀nà tí màá gbé ìgbà tí màá ti
1: lọ. Ọ̀nà dàtí wọn ò tún wá fi ní dalẹ̀ sójú àgbàrá báyìí. Ìjọba àti kólẹ̀ kó dọ̀tí ní iṣu.
0: Ó wà lọ́wọ́ ìjọba, ó dẹ̀ wà lọ́wọ́ aráàlú. Ẹ wo kọ́tà tẹ̀ ń sọ yẹn náà. Ní àdúgbò Bòbí ìdí kọ́tà láti kó Bòbí tí wọ́n bá ṣe láńlọ́ọ̀dù lè jẹ. Ibẹ̀ làwọn ẹgbẹ́ ní ètò máa sọ pé ẹ jẹ́ ká pawọ́ pọ̀ kájọ dáwó ìwọ la kọ́tà ti ẹ débì.
1: Ìwọ
0: náà tún gbé níbi tí ìyẹn làdé tí ìwọ náà tún gbé. Ibẹ̀ lẹ́ẹ̀tì rí alájídì yìí o. Ó sọ pé owó olówó òun ò ṣe ọjà ẹ jẹ́ kí gbogbo wa jọ dáwó kájọ la kọ́tà yìí. Àlàáfíà ò jọ wà ní àdúgbò. Gbogbo wa
1: lajọ ní
0: lọwọ o.
1: Ẹ
2: ṣeun. Ìlú yóò dára
0: o.
2: Àmì.
1: Àmì. Ẹ ṣeun. Ẹ mọ̀ pé àwọn àdúgbò àbí ọ̀nà tí gọ́tà bá wà gan, ọ̀nà wọn yìí bàjẹ́.
2: Kò ní bàjẹ́. Ohun tí mo.
1: Omi ó mọ lọ lọ́nà tẹ. Kò ní gbabi láwọn èèyàn gbà. Hello, ẹ ti wọlé o. Ẹ ti wọlé o. Hello.
3: Hello.
1: Yes, sir.
3: Yes, Ọláyọlá ti ṣe ilé ìṣòro láti ilé ọmọ.
1: Ẹ ṣeun bàbá.
3: Ẹ̀ta ẹgbẹ́ ìjọ.
1: Yes, sir. Ìlú
3: náà ni mo fẹ́. Ṣé ẹ rí nǹkan tí èmi fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe fún wa? Ọ́fíìsì àwọn wọléwọlé wà ní àpáta ní Adífáṣe ilé.
1: Ok.
3: Ẹjọ́ ẹ bá wa gbé wọn wá.
1: Rọ́dà.
3: Ṣé wọ́n wọléwọlé ti kú ni? Ṣé wọ́n àìsí tì mọ́ ni àbí wọ́n rẹ̀ sí?
1: Rọ́dà.
3: Bíkọ́ àwọn lẹ́lẹ̀ ìgbé wá ní àdébísí tèmítìrì àwọn kólẹ̀kólẹ̀ àṣẹ máa bẹ̀ wọ́n bẹ̀ wọ́n bẹ̀ wọ́n bẹ̀ wọ́n kí wọ́n tó wá ni.
1: ọ̀dà
3: a wọ́n ti ẹ̀sùn wá yarí sí òpin táwọn bá fẹ́ wá drum ẹyọ kan fẹ́ mọ́ta odò làwọn àgbè
1: táwọn
3: bá ń bẹ̀ kí wọ́n tó lè sanwó ọdẹ ni wọ́n tún wá mọ̀ dé drum kan ní 7000 ẹ jẹ́ bá wa dé wòlí wòlí wá.
2: àdúgbò bó lọ dán wọn.
1: ọ̀dà wọn ni tòwọ́dà tó sí wa ń bì ni. Kò sí wàhálà, ẹ ṣeun, a gbé ìgbésẹ̀ rẹ̀ lórí, a tẹ̀ délé iṣẹ́ tó rí sí ọ̀rọ̀ àyíká ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gan. Kò yẹ pé àwọn náà ó lè wá ṣàlàyé fún wa torí kíní ọ̀hún ó ti ẹni tí ò rà gan ti wá ń san nínú ẹ̀ báyìí.
2: Kò sí bí ò ṣe ní máa san nínú ẹ̀.
1: Ṣé
2: ẹ gbọ́ òkè yẹn ẹ gbọ́rú nǹkan tí màmá tán pè yẹn tí wọ́n sọ. Ẹ gbọ́rú nǹkan tí bàbá yìí náà tí wọ́n sọ. Àkọ́kọ́ bó ni wọ́n ṣe ṣe ṣẹ́rọ̀rọ̀ kólẹ̀ kó dọ̀tí tó bá ní àwùjọ bí tí wọ́n ti mọ ohun tí wọ́n ṣe. Kò yẹ kó jẹ́ nǹkan tó kódà òun ló yẹ kó rọjú jù òun dẹ̀ àwọn dẹ̀ ló yẹ kí ó rọrùn fún aráàlú láti tètè rí jù. Ohunkóhun tó bá ti níṣe pẹ̀lú pípalẹ̀ ẹ̀gbin mọ́ ní àwùjọ kò ń ṣe nǹkan tó yẹ kí ìjọba fi ṣe kíní because ibi tí kí lọ́ọ́ ti ń pè ibi tí ìdọ̀tí tó bá pọ̀ sí. Oríṣiríṣi yàtọ̀ sí pé bá ká sọ pé kíní
1: àìsàn oríṣiríṣi
2: so irú omi irú ìdọ̀tí táwọn èèyàn ń dà sójú ṣàn yẹn sójú àgbàlá tó ń ṣàn káàkiri yàtọ̀ sí pé ó ń ba ọ̀nà jẹ́. ko si ba se fe se arun o in fact ko le jina siru awon agbe so ohun lo fi je mo fi so pe atojuse ijoba ijoba gan lo nilo lati e ri pe ti ijoba ba mu oju ton ma se ojuse won eh dada o kite eyin go de lara awon iru awon osise kole kudoti e ri tori pe won ti mo pe ase ti jade tawon gbudo ma tele lai lai ni amo eyin ewo en to ni doti e gboru bagi ti ya so se iru ya yen ni o ma ko ri aye ibi ti ojusun agbara ni yekini yo wa so pe won fe ma ko doti jo sinu le lai so nje ni o wa ni wa bi da si so gbogbo kini ko ma de ko de ko ma ti se nda e ma ja gbagbe ngba ti yen ba san de arin kan ti o ba ri bi lomo a lo block kini so le ba ti di bi to ye ko mi won ba won ba mi to ye ko ye kini omi awa bo mi gba yo ya oju ti so opolopo ise o wa ni kini ki joba
1: ti gan tun se lonu odo awon eja ta nje na
2: awon na tu
1: se ti awa je pa tu pada nje egbe
2: opolopo nkan so mo fi so pe ijoba papa julo ijoba ipinle oyo ki won jo ki won tun bo kan pe awon ti oro kan atawon ajo kule kudoti atawon ajo ton ri si bi ba ti kole lawojo ki won jo wo awon kan jo sise won gege bi ise awon bi to ba ye ko mi o gba kan ma se ta ba ti se ohun to ton e ma ja ton la waje e ma ja ton la waje bo se ma ma se le loni
1: 0916 893 1000 0916 893 1000 Oda eja is 0915-3334-893. Hello?
0: E kushe sa o.
1: E ma shi un baba.
2: E shi un sa.
0: E mba ni ki soro. Lati.
2: Chai.
1: Hello?
0: Kini town planning.
1: Ok.
0: O noro ti mi ti bere. Ha, o lo nje town planning. Gon ki non plan. Oniṣe owo lo je town planning te ba ni ki salaye e. Then mo so fun yi. So iro ni one plan ni be. I want to tell you that. Anko joko ti be ton gbo osu ni. Ise nlo ni gbogbo adiko. Be ko ye ko boju to ni ba ni ko je nlo nbe. Ojoko lati ma gba owo osu be ni. So won o sise boyi ye ko se awon to ye ko boju to won o boju to won. So yan ni lu wa se ri bo se ri. Emi ta wo yi tori pe mi o ka we ni ti o ba se mo ka wa ma ya won opolopo lenu ni site work lemi ise temi so ibi site ba ti se ma nboju to awon ma nboju sin gbo nkan to ye ko se yan se so olorun ko sanu wa awon to ndale kakiri mo opolopo ni ma nko
1: o ti re awa ko
2: baba yen o paro se be gbo nkan ti ba se ri te ba lo loto mo se gbo awon town planners ten so ki joba o se ohun to to ki won se ise kan je ki ise ko ropo waye kan tun won yan kan mu awon to ba je eni ti ise o ba je mo be yen ki won gbe kuro nbe awon ti se won ba je mo ibe ki won wa ki joba o je kan mo boya opolopo won mo ojuse won ki joba o salaye ojuse won
1: hello
0: hello mama lo pe le ko ti aka to je latele
1: ese mo mi
0: e jo sa emi fe da na ba fa bi morun fun ijoba gan un to le ran wa lowo tori ijoba o le seri rogba osise ni won de le ba ka ijoba o le je office re ko ma lowo pe se osise isise ajo osise so ti ye lati so ka wa ara wa na la nse ara wa ni Nigeria ni ni apapo imoran temi fe so ni wi pe gbogbo awon omo ti ri won lawon onise awon onise ti won ma n wa ni job shot to job shot won mu buku mu kiri yen ti won de lapa lati sise ki lo de ti won le gba won sise ri pe won ma ti tori iru e wa lekoo ton fi n sise to je pe ti won ba n koja waju ile e bayi won ni kini truck ti won ma ti won de n gbowo won ma gbowo yen wa de ma ko ile ida ti awon ti mo ti ton ma lo da right place lo ye ko da si pelu uniform ijoba lekoo pe ko se neat dada koro pe ti ru e na ba wa ni ojo tesi wa yi na ni koro pe a tun ran ijoba lowo so olorun ran wa lowo o
1: eseun ya wa lati eleyele ese o e je ki a tun wo nkan mi ile to je pe o fara pe eto oselu o se je pe lorilede Nigeria ta ba ti leyan sipo oselu pe o se da ko se da ko kan wa to ba ja ti je iya wa to ba je pe eya mi lo wa lori alefa a mo pariwo eh alefa ta gan hello
4: e karo
1: ma
4: I want to tell you, last be challenge de bi golumole ah ri kokon nu won a se pe kan to don se last obirin e se lo bere tin bu wa nbe o bu wa lori phone
1: to lagbara o pe kan wa kodo si to ye to da je pe owo le ma fun won
4: be ni won wa
1: o da a gbe igbise lori
4: e ta ba wa so fun won awon private kan gbe yen awon private kan gbe yen kon monitor won
2: eh ijo be ni ijoba na lo fun won on gba ise lowo ijoba na ni eh
4: won wa
2: eh eh unya wa ni
4: won le ni moto won baje won le ni moto won ni awon wa service awon ma se ki won wa
1: e seun iya wa e seun
2: Sheri, in fact, Olorun ba wa Olorun ba wa to ka wa na de ka de gbianju lati bara wa to dada. In fact, iru oro ti iya iso ki ma gbagbe, arabini kan wa to je pe ohun boju to ton fi si agbonu awon kole kodoti lawon apa kini lo to je pe in fact te ba pe isowo ti o fi ma da yin lo e tu ma bere pa abe si number pe ni. So iru awon nkan bayi emi gbogbo nkan ti o nsele nigba kan ohun lo nsele ni isin. So gbogbo pe ta ba so pe gbogbo bi ko ni ijoba le wa looto amo ti ijoba ba se ni aye igba kan awon ta nso ina won ko dede ma jara mo se amo ngba ton mo pe ijoba ma yan awon kan leyin to je ku won ni so fun won awon e woru awon school tele awon ma pe awon inspectors nbo won se won ki so fun enikeni nigba ton ma yode so gbogbo won ni ijoba fi sawon eka gbogbo ami lelekaka ni won wa laye igba yen ohun na a ma ro ijoba ki won da pada ibe he iru eto ba yen ki won da pada kan ri pe awon ti won ma sabewo si gbogbo eka ti won ba lati je kan mo igba yen lo ma mo pe ah lagbaja ta ni ko sise ile o se lo to awon ti ile ti o se titi e won a gboyan won a le fi elomi to ni sese sibe
1: e seun 0916893 1000 lele ka menuba bi pe eto oselu to ti je pe eya mi lo wa nbe ah nkan to nse daadaa ni o n gbiyanju laipẹ yi ni fọnrán jade ẹpẹ ti se oluso agutan agba fun ile ijọsin kan ki n fowokọ bu won lasiri awọn to ba ri fọnran nikan le yoo mọ ẹni ti mo n ba wi o jẹ pe nigba aye ijọba kan wọn kọ awọn ọmọ ile ijọsin wọn bọta jẹ pe wọn se ifẹhonu han bọn se jiyan gbe yio da o wọn se se gba yio da lori eto abo nigba to dori eya won won ni o ti yan olori ologun o ti yan olori kini kan se o ni ohun ni o gbeban lati lo
2: share are le nreti pe ko gbeban to ko wo ka ti ko wa bo soju ogun
1: opolopo e na lo de nsele opolopo lo je pe won mo pe iya nje awon labe isejoba ni o ṣugbọn ori mandate re ni ku sise
2: ohun ni sheri arabiti oro te so yen ibe ri bi to ba wa de
1: je loyalty ni yen sha
2: loyalty kan lo pe yen mi o fe so nkan ti yen je ni loju temi stupidity ni yes iwa sheri awon kokan wa to je pe ati dapo mora won lori lede yi ohun lo ba gbogbo wa debi ti a wa lowo lowo bayi koda mi o fe pe ni nkan mi ni tori pori afefe la wa tori pe sheri akoko na eni ti Olorun ba pe to je te ba wo awon oluso agutan laye igba kan ti won ni ipe e le ri won ki won ma yonu si oro oselu kaka be ohun ti emi Olorun abi ti Olorun ba fi han won nipa isejoba to wa lori ye lasiko yen ki won to so ti ta gan won ati gbe igbese lati ko leta ipo un bai ni Olorun mu mi ri lati lo fi to
1: eni
2: boya gomina ni abi minister abi are ni to ma ri pe igbese won yen ko mu yala ki won fi si kon gbianju lapo ara won kon fi si oju iwe iroyin abi ki won kon pe awon niroyin lati salaye pe ko ma dabi pe boya ise toluwa ran mi mi o je amo aye ode oni e ma je aton la wa je opolo seri opolopo to ntele to epo oro awon adari esin lo ntele ohun lo ba wa debi ta wa anu de se mi lopolopo tori pe taba yago fun oselu eleyameya ibi to si tun ma ba wa de ni orilede o ma olorun ma je oburuku ju ni eh olorun ni je oburuku ju tori pe ohun lo ba wa debi ta wa yi lagbaja lo wa nbe o se temi lasiko yen ni iyan wa ni tamedu e wo gba
1: ti kankan je lowo won
2: okay ki so kokko fun yin emi na ni daruko gege beyin o se daruko yen opolopo understand kini bo se nsele emi bi mo se wa mo ni ijo ti mo lo amo ti n ba ri pe adari ijo ti mo lo won so awon oro ki se gbogbo oro won ni ma wa tele nitori pe kini ngba ti opolo mi oku mo mo ni to hun mi ti mo fe ko wa loloye ki n se ohun ti oluṣagutan mi ba so wipe eni bayi ohun ko lo n se ohun lo n ba mi bo family ni se be mi mo mo pe nkan bayi eni yi o se ohun to to bayi ki n se pe boya tori pe baba kan ti so pe mi o ni tele iru oro yen lailai tori pe ohun lo ko ba Nigeria debi ta wa iru eni ti en soro nipa e wo gba ti aare igba yen wa nbe eni jade o yo si bombo o n salaye pe isejoba to n lo lowo e ko teyin lorun e li di protest nigba yen in fact any time so yen teni are kon le wo kaki are ti gba yen o wo kaki o lati fi encourage awon omologun wi pe o wo kaki lo ba won ni kini pe kan le mo pe ohun wa pelu yin lo to ko bo sojogun amo o powe o je ko mo pe ohun wa ni kini nigba te wa so nigba ti eni ko se dada o lo tan atawon yi te wa so pe ka ma ka tele lati gba na ni bo lo wa ba Nigeria di titi das ko Sheko also in fact is o wa buruku ju ti ti ti gba yen go tan so lo
1: tani pe o kuko
2: e wa lo se wadi yin ke wo dada e wa wo ru eni tawon eyan sell tan tele tan so pe telomi ri bi eni pe awon soro ki se pe awon so ko ba kun gbe oro si oluṣagutan yen amo o ye ki gbogbo eni ti olorun ba pe looto mi o so awon to je pe ikun lo pe won to je bi lo pe won mi o so awon yen mo eni to ba ni ipe looto o loju awon nkan oselu to ye ko ma yonu si iru eni ti an so yin pe kini okay se ngbati adari esin kan emi o ni daruko e nigbati o gba ti omo e to gba contract lowo ijoba ipinle sekise kaduna ni nigba yen to gba contract o ni ye kini to gba o se won pe won ngbati won gbe contract yen fun o gbe contract yen fun won tu se pari o omo olori ijo ni o omo olori esin kan ni pe kini o now nigba ti o se eyan melo ninu wa ni won pe si pe a lagbaja omo lagbaja bayi o gba millions bayi o gba billion bayi lowo ijoba ipinle kaduna abi boya kini kaduna na ni ipe o gba ye contract bayi ko se ni royin fi gbe won pada panu e titi dasiko ni so seru eyan iru iyan ni o wa ba mi pe iru yin seru yin ni o wa ma salaye fun mi pe kini se mi okay eni to je se eni to je pe opo awon te so yi te ba mo ye convoy ti won to kakiri se mi ti mi o re eyan kan mi o ri owo fi gba mo tekun eyan kan ti o ma so mi kakiri se yin pe mi o nje ko ri mi pe ni wa ma tele pe oro bayi ni wi pe eni to je pe to ba wo awon tan so ki se pe won so pe mo ti ri ibi ti ikonu awon lori esin te so emi mi o fe daruko mo ki se pe won so pe kini mo n lo seko lojo eni koda are ni mo robo yo n lo are le robo yo n lo te ba ri awon oko bogini awon te ba ri awon eso aso alabo to tele won
1: iwo to je pe sticker ni
2: iwo to je pe sticker yen ni wa ma se iru ona yen ni le mi wa ma tele
1: awon ko borin
2: won ko borin won ko borin tele won to ba je pe be na ni nise lo e ka oko kan lo e ka won na gbe oko kan lo e kan ma gbe koda won le gbe oko meji gan kan ma gbe ni kakiri amo kan ma yan eso alabo kan le mo boro abo oro tabo Nigeria se ni e kan wa bo ta wa nsoro pe ma awon expert kene kan se kini iru ona yen mi o fe ni ki nsoro o nsoro le ti temi
1: oda o ti pe ta ti ma ngbo bi pe e o da awon gomina yin accountable ati kele fi gomina e mo soro si are gbogbo oro ko ni o je ko wa lo wa re mo bo alatu soro bayi o oni pe lori ijinigbe o ni e mu awon gomina yin e o di won responsible pe iko to kan joba apapo mo o
2: ko si un ta le so owo joba apapo ni oro ipo abo to poju wa se ko ti yeyin sin seri ki oro eto oke oro kan jaran iran ni o kin lo tin pe ori ti iroyin ile ise amomaworan kan gbe jade ni ose ni ijeta iko ni now se ijoba ipinle won so okay koda baba falano femi falano agbejoro to ti ja fo temoniyan o so oro un na so ki baba yen to so ni mo ti wo foran bi ti woman yi woman kan to ti soro nipa ipe ni bayi lo sokunfa oro ki loruko e Boko Haram now se ijoba ipinle ibi teniyan wa so un lo ni agbara lo ma ni agbara lati so pe ni bayi ti won fesun kan se ijoba ipinle lo ma agbara ijoba ipinle ka lati ni ki ajo DSS o gbe kan bele ti tona wa die abi kon foro po ni fun ni funpo agbara yen wa lowo ijoba apapo titi da fi pe won daru ko ni ton ijoba apapo gbe igbese kokan lori e ko si nkan ti gomi koda koniton wa si ipinle ta wa e ijoba gomina o le lagbara lati so pe kan gbe kan lo ti mo amo ijoba apapo lo le se awon kokan wa lo to to pe ijoba ipinle la bi yes te ba so pe ah okay awon wo bayi bayi yo ati sonsi aposun ati sonsi akanti ijoba ipinle lati fi gbo bukata nkan bayi o ati mo pe te ba fe soro nipa pe ijoba ipinle akoye ko jo ko ye ko je awon osise ni owo osu ase ba nsan o sa se bo sa ni
1: a le hold won
2: pe ki loruko e allocations ti won gba oni awon nkan kon bayi awon nkan bayi la ni kon fi gbo bukata ele la ni kon fi san lo wa fun lati fi san kilo lati fi gbo bukata oro eto eko ele lo wa fun ati san owo osu awon osise awon nkan bayi a le hold ijoba gomina awon le hold awon governors accountable fun amo oro eto abo ti ile ise are abi are le ni won so owo ijoba apapo lo wa
1: me ka ma tu be awon
2: koda agba seri ti ijoba ipinle ni awon na ni ojuse ti won o amo eto gaju nbe le mi soro npa wi pe owo ijoba apapo ohun lo wa ijoba mo ti so lo kan ni pe a lori eto yi na ri pe awon bi kan wa to je pe loto ijoba ipinle awon bi to e ko hun se gege bi pe kini o wa nbe loto amo yi to poju nibe ta ba ni tan la wa je owo ijoba papo lati fopin si iwa igbesumo mi jinigbe to n fojojumo waye lori lede ko ki n se nkan ti ijoba ipinle kankan le daya kan nikan
1: voila hun o tun soro mi o je n se oju opole na 0916 893
2: owo seri gbogbo eyi ti voila n so yen loju temi mo ri bigba ti voila kan n sise titi eni
1: ye o linu eto oselu so di gba ta ba amo pe kini iro ni pe ko tona a de mo ponro
2: le
1: o bojumu
2: ko boji se o na mo so ai ni iwa omo luabi ai fi omo ni awon eyan fomo ni yan se
1: omo eran ti lai muhammed
2: eyin le wo
1: e mo wo kini on bayi
2: yo ni pe bayi yo ti so fun yin pe rara yo ti so fun yin pe rara ko ri be se ri yen emi o lara awon ipo ti mi o gbadura fun eyan mi gidi kan lati gba ohun ni ru awon ipo yen tori pe ipo to ye pe atubotun e ti mo mo pe ko le gba be kokan da ni tori bawo ni e se ma wo pe ojojumo won fe mi awon eyan kan sofo iwo den so pe ko ri be ohun te ba ti so yen ohun la re melo loju are fe to ohun la re ma pa are gun ma wo pe ta wa lo wa ntora won ni
1: kini won gba pe boya awon oloselu lo nparo
2: ni amon gba ti so e je ki ijoba mo bi kini e je ki are mo ibi ti kini to de duro e je mo bi kini ti lagbara to pe looto e mo pe won le bere lowo eyan pe o da won bere lowo Buala ibere bye ohun to e ko down ni pe looto amo koda are gan mo bikini se bo se lagbara to amo on sise lori e isi e to ye ko je niyan ki se pe
1: se mo pe kan lara won na lo so pe ohun o re bi ta n pa
2: lo ina wo
1: baba ta eni to sun ma re
2: aduru baba yen e gboro oro jade lenu ru baba yen pe ohun o mo bi ti won awon eyan ibi ta won eyan so yen ibi wo lo wa ngboro won o wa dagba pe ohun kan ja le lona kini kan ona te ona se ki o wa da papo e wa ma wi pe ki lo sele pelu opolo awon eyan Nigeria
1: wa mu wa sere
2: bi gba teyan mu eyan sere ni
1: Bola n so nkan kan mo fe ke yan na boya emi ni oye o ni pe eni to n gbe ni ile UK to n gba 2600 euro o ni o wo si ju eni to ngba 60,000 naira ni Nigeria lo.
2: E wa ni ko shalaye. Tori pe ibi like 30 shalaye gan ninu la kaye eyan gidi. Mi o so re ni topo lo en lo abi tin kankan se o. Eni ti o je eyan gidi kan eyin na gbo nkan te so yen. E ma ti ejo ko pe 2600 euro. Ejo e je ko je 600 euro ori e.
1: Abo kankan o.
2: E se oro mi e je ko je 600 euro ori e. E lo nse euro nisin. Egbe si gbeke ifegbeke gbe pelu owo wa owo le wa Nigeria. Ke le understand pe eni ti nkan ba ma se. Awon kankan wa te pe temi ba gbo. Koda mi to ba je pe mi ni oga gba iwe iroyin pe kin awon kan wa te pe ti ma ti ri bi oro ti o le to ti o ni tumo bi gba ti an se kini ma mu ka mu kuro loju iwe iwe iroyin tori pe ko ma ma wo pe oru oro yen ko ye kin soro to ye ka ma gbo ni ru e
1: o ni ninu owo to ba gba on oni ni ke ka li gba pe boya eyan gba 2600 abi 2800 oni ninu e bi 2450 o ma lo kuro sori ina monamona internet
2: so yoku awon okay. E ma da won lohun ara won nkan se da won awon oro ye awon mo ma awon to ba se listings iru won awon ni kan jo ma ran
1: e sugbon gan ka te gba pe awon owo yen lo sori awon
2: kini lo to o lo sawon
1: teyan de rin lo
2: teyan ri lo
1: iwon ba to ku eyan
2: e ma gbagbe e ni fi owo kokoko ki je ko bia e tun mu owo kan pa owo ode owo kini kan ni agbegbe kan owo kini kan le wa fe tun dajo ijoba won se won to to
1: o ni 60,000 o so won na o tun ni rina lo iwo na lo tun lo ra
2: kan ni ru ilu to nso yen to hun so lo pe yen eto abo koda okan awon eyan bale daada ni ru awon ilu to hun so yen won fe ra e fe lo gas a fe fe dana efe ye lomi efe ko je nkan kan si koda ironun ni so ijoba ti pese awon nkan to ye ko kan se faralu seri awon kini aye yi o nira aimoye awon bomi un la won eyan lo ti je pe aimoye awon ilu lo ti je pe ohun ti ijoba ti won ti pese awon ohun to to won ti se ohun to to sile to debi pe ti e ba ton ma ti joba ba pada n yowo ninu kini koda ko ni dun yan inu eyan gan ma dun ni pe e ti e se pe at least iwon ba to ku ko je gbogbo ita ti e so gan ko je 2000 euro gan lo ba lo to je pe yoku wa fun kini oro eto eko ko je problem ko ni je isoro ipo mo fe lo le
1: wi
2: o nje ko si wahala o amo e fi we bibi to e pe to ba n soro si koda 60,000 abi 600,000 no so
1: 60,000
2: Olorun ni je ki kan se wa o. Omo si lo Olorun adura to because tiki ba n se pe anything kan se ko le ever ronu be. O ni se wa ronu ba yen pe 60,000 naira si kini ah 60 abi 600 euro ni kan lo ko sibe.
1: 60,000 naira. We have 60,000. We to ba n gba 60,000
2: lo je lo je
1: Nigeria. O better ni to n gba 2600 euro.
2: To ba je mi ni joba, to ba je mi ni are Bola Ahmed Tinubu ni o se se in fact mo le yo koda lai ti e je kini kan o ye kan gbon yo kuro ni ru ipo yen tori bi gba to ma won ara ilu sere ni ele ti wa bo si mu sere mu sere lele
1: e je ka wo bi a le ri ipe kan bi meji igbese ke a tun ma tata kuse ko lori to ijoko ojogbon fo ti aro ojo toni awon oro to ni se pelu orilede wa orilede Nigeria na ni o 0916 893 1000 0916 893 1000 Hello,
5: yeah, hello. Ekawe
1: Kuntu. Yes, sir.
5: Emi kan bo sori program o, koda mo bo sori program o, gbongba ti onku to so tan so pe tan compare o ta won kan gba ni.
1: E seun, o kan ni o dakun.
5: So wo ti Nigeria. E line ka de kun le.
1: E seun.
5: Ti eri aga opolo eniyan ti lo ni. Ka so tan en to so ba yen. I can not check it brain, I can't be lost. It's like, I can't see you. If you want to go to the to solve it. Any to solve it, it's law. Because in life, don't live men, I live divide. So, look, and some tons of tax, tons of everything, long, tons of abuse. Only got tons of abuse from, only law. Okay, what's up? Okay, and some 46,000, I don't belong to you. You are hearing? People don't come on me. Ah, okay. nba
2: kin se wo oro eni yen jo lo ye ke le tele lori oro epo wiri le to soro ah eku eto ba ba ile ni koda ma yo kuro ni kini patapata mi o le ro ro eyan ba yen ki se
1: aba wa la la
2: boya won de london se mi se boya fe soro pe 6 boya 6 million lo fe so tori ko le je 60,000 lo fe so koda to ba so pe 600,000 gan machine ri bigba te pe kan se machine ma ri bigba te pe kan se se tori pe tin ko ba ma se onitan ah
1: he wa mo mu iro fi mo
2: so won ta won eyan won ko ta won eyan bigba te eyan mu to mo won eyan se dede
1: se ran ti foran ni ile ti are ti so pe ti awon o ba ti se na mona mona fun yin mo dibo fun mi lekeji se ba ti so pe iro
2: o ti so pe ro ni
1: eyin le se are
2: so at least okay to ba je pe kini ni o ye ko wo foran yen mo se mo pe ati wo lai mo ye igba
1: kani e lai ti de igba yen
2: ni wa ni ai se lopolopo mo si ntenu mo opolopo won won mo ise yin na ni won mo se won gege bi ise ai mo ye ona lo le fi gba pe a lo to are so be amo o le there are so many ways to le fi defend the king to le fi eh ba won eyan so ro pe lo to are so be lo to amo nkan bayi
1: omi po jo
2: kan nkan amo ma so fun mi ma so fun iru mi pe are o so be
1: a mo wo dudu bayi eni
2: fun e wa ma pe fufu amo nkan me ko n
1: e je ka jo eleyi mo ke atotata kuse ko lori to ijoko ojogbon eleyi ti o je pe won ni awon to nta ogun ni ona ti o bo fi mu ka pa awon ti nkiri ogun pe o sese kan ma fi ewon odun 15 kan ma fi jura eyin oju wo leyin fi wo igbese se ko ni spada so awon kan di alai ni se lowo ati pe kini ipa re lori eto ilera
2: seri igbese to dagba on ni eti ijoba ti won fe gbin yen eni won so pe beya awon to ma nta ogun bebi pe aba so pe yo fe so awon kan di alai ni se lowo amo iwo ti wa ba se se roro ogun lilo o je nkan to ni agbara to je ko ye ki to gba isora popo popo ni so elomi seri ohun ton so opolopo ti o ko nipa ogun to nta yen ti o mo nkan kan nipa iru won opolopo won leri ti won kiri ogun kiri yen se ko ti yeyin sin ehe to ba ye pe iru eni tan so o gba iwe ase to lo gba iwe ase lowo ijoba ati lawon ibere ati awon ayewo ti won ma se fun to wa fi pa eni o danto kojo osun lo to lati se kini so iru eni yen to ba dare loju yo lo si ajo ti joba gbe kale lati lo weyan kankan nibe won de fun niwe ase so nigba na to ba te wa boyo wa nkiri ogun abi wa duro si kini ehn won mo pe ile o niwe ase amo opolopo ti o niwe ase lati ta ogun koda elomi o mo nkan ti ogun kankan sise fun awon te ba ti so pe nkan bayi ah ewo ele le lo tori pe lagbaja kan so le ti e pun un lo o sise fun nkan bayi yo sare gbele onitan lowo yadas opolopo akoba o ni lu nkan bayi lo nse fun ilera omo niyan so un ni mo fowo si iru oro ti ijoba ati iru igbese ti won fe gbe yen ki won gbe o da be tori pe oro ilera e mo ya won te so iru awon to nta ogun kakiri e mo ya koba akoba ni won ti se fun ilera opolopo eniyan to je pe o ti so elomi di alabo ara o ti so elomi deni ti o lo nawo lori awon bi ti o ye ko nawo le nile iwosan
1: e seun ojogbon oludayo awon oju ti e fi ba wa wo awon oro ta mu wa lori eto ijoko ojogbon fun ti aro ojo toni gbogbo eyin ojogbon to nbe nle te la anfani lati ba wa dasi te ba foju sunukun wa awon oro ta mu wa e se o ese gan ni amo lore e ba gba awon eyan ni moran gbebe ati nlo
2: so gbogbo ara ile akin ose to nbo a tu ma pade mo ko fe gba wa ni moran wi pe ejo eje gbogbo ta ba tin se eje ka ma fi omo niyan se yo si ju wa se
1: ami eseun o lase olohun to ba di ojo mejo a tu lanfani lati mu akoto eto ijoko ojogbon wa fun yin le to je pe a tu lori ofe lati mu alejo mi wa ani gbagbo pe e gbadun alejo ta gbe wa ni aro ni to de je pe awon nkan tan ba yin so eyin na ti ri awon nkan di mu te de gbe igbese lori re to bi je pe ilera bayi nlogun oro eyin na le darapo mo eto adojuto fo ilera to bi je pe e le mo gba itoju lai se pe eyan wa lo gba loanu lati toju ara re ibanu je o kere to bi oni je ti wa awon bi ta menu ba na lori awon ti o mo ti o ri si oro ayika papa ile ise to ri si oro ayika ni ipinle oyo a dodo won lati le ni kan wa ba awon ara le soro gege bi ojo se nro ni asiko to de tin fa omi yale agbara ya shobo ta ba ti dide lori eto ijoko ojogbon bayi ini eto iroyin agbaye le lanfani lati gbo lede ibo ati lede yoruba ibanu je o kere to bi oni je ti wa a oni ro ngbe sono bi o se bi omo lekan si o aki olojo bi oni oga wa gm wa ayo emmanuel ojo igba odun odun kan ni tin ba ti dide bayi ka mo je keke ka mo je awon mede mede le ti e ba fi sojo bi ni o eyin lo je be di oga oni ni o tori e latana mi je nkankan
2: emi ko ti mo wa nu isira lati ana yen nigba mo ti mo pe ni be de
1: sugar ja
2: so ki won jo ki won tete bosita
1: ko se normal
2: so kon ja emi fe buka
1: oda oda titi ojo yo ta pade a pade lale ola lori eto itawon akoni lago mesan abo o ti dago mesan abo bayi a pade lago mesan abo lale ola lori eto itawon akoni to ba ni nkan te fe ba mi so lori eto ijoko ojogbon abo e fe ja lejo lori eto yi fun ikede ohun ipolongo oja la anfani lati pe mi leyin eto abi loju opo WhatsApp 08136425440813864254 kaya layo ka pade ni re ka ma do mi o ba ninu banuje laso olorun eledumare o dabo

atomo bi ori oni majemu iyanu olorun gun foko re ino apata to soro ya du si fenikeni olorun gun foko re o memo memo ninu olaporogodo oba olorun gun foko re iwo yi ijo mejo ni mo dagbere pe o dabo mo tun tabi tete mo tun je fun tose yi ogun foko re o ijija bi ko mi nu agbon o danu anu olohun ni o je ko mi nu agbon o danu olohun ogun foko re Emi ni abata ka fira tupa to wo mi susun to so mi daji tona wo ka kiri agbalaye olohun ogun foko re o igba ki gba tin ba ti lori ofe ati wa lori ero agbagbe bi ope lo ma nse mi riri evangelist ye iba gbogbo pede pede to tin pede ka wa won to ma pede nigba ta mo pede pipe lawo pe ti o fi pe wa iba gbogbo soro soro to tin soro ka wa won to ma soro nigba ta mo poro si so yi gangan lawo soso lasola iba oyun nu iba shede iba okunrin iba obirin aja osupa yin mo ba le bage ki ma ba silete ni mo se ngbe ba folohun oba laye olohun ogun foko re o iriri mi leto eto ni iriri mi nibi ta ti ma bo mi ogbon mu iyen losose Eto te ni tun ma lapojo ma gayata. Emi amani mi oni shon ti o bo ko baba to bi mi lomo je laye kafata. This is your radio evangelist. Ajin rere le to gayata to stand out yato lori afefe. Fisayo oni Johnson loko temi. Eka san sa. Eka san ma. Eka san. Eyin

Ilepo to wa ni agbegbe Oluyole nibi kibi ti lepo ba wa eyi ero radio yin eyi soke ton radio evangelist n pe yin sakesi e wa fe ti gbo yawo oro iyen fun tosan toni ekoni west radio 89.3 fm na lawai alaafia avenue lawa kete fesi iyen ni Oluyole inu ilu Ibadan inu kulu be ni mo tin johun sori ero agbagbe iriri mi leto eto ni iriri mi ni oruko engineer mi olowo button mi engineer Henry ni mo fin kiyin kaabo yen sori eto fun tosan toni engineer Henry oju sha tutu na ni sha sha nu mi femi na lowo ba n bukini na wa kemi na ma fi wo. Oh.

0: Ah, scenario ni pa mi sinu kolu yi.
1: Asiko itura dokun. Boroboro lo dan. Tebu de tonu.
0: Gbogbo eyin baba oko, baba iyawo, iya iyawo, iya oko. Hey, nibi kibi te ba wa, e wo de di oyin mora lowo lowo lowo ta wa yi. Ishele ishele yen ni ojo Thursday, yes, ele ti mo wa ni ori eto gangan ni ose to koja ni ishele ishele
1: oya kajo oya kajo
0: o fe mi sola lo mukulumu kenke yen sile yin je nwonu eto lo ni sansan.

Yes, ki lo sele. O sele ni ose to koja. Yen ni ojo Thursday. Igbeyawo alarinrin kan o ye ko waye yen ni ojo Saturday. Amo ti sele to sele yen ni ojo Thursday. Ti o je ko lori ofe ati sele. Ki lo sele? Arakunrin kan wa ni bi odun bi meta seyin o pade arabirin kan Olorun de gba fun arakunrin die nigba to pade arabirin arabirin je awon olutaja awon to man ta un ti awon okunrin sa man da aya to man da sara ise ti arabirin se niyan mo pade ara won mo para won soro ife be oro dewo oro gun laarin awon mejeje won ba lo loni were were were were were were nigba to to odun keji ele ti won tin fera won niyawo yi ba so fun arakunrin pe Ologbeni wambi. Eloyi ti anrira wa legbe ogiri ti to. O se je agbera wa sile gege bi oko ati iyawo. Amo. Oko yi je ko di mimo fun arabirin pe Ololufe ko ti si agbara lowo mi. Lati gbi esi le gege bi iyawo ko ti si agbara amo ti ife ba ti boju obirin tan se mo pe ko si nkan ti awon obirin yo le se fun okunrin arabirin je ko di mimo fun arakunrin pe fokan re bale olorun a se rorun o sa mo se ti mo nse Olorun de gba fe mi na die. Amo arakunrin na ki se pe o no ri jaje. Amo ibukun ti Olorun gbe le arabirin yi lowo o po ju ti arakunrin yi lo. Oni oko mi fokan bale. Emi na support. Nigba ti wo na ki se ole. Okunrin yi de gba o mu arabirin yi lo si ile won pe yawo afẹ sona re be baba oko ati iya oko won gba arabirin towo tese oni ko si wahala gbogbo omo ti awon baba yi ati iya yi debi okunrin ni gbogbo won be ni ya so pe omo mi gbogbo iyawo ti awon omo mi ba ti fe won n se iyawo lodo won omo bibi inu won ni gbogbo awon obirin ti omo n ba ti fe inu arabirin dun lopolopo inu edun lopolopo o forokun mejeji kunle oni esesa esema wani ko dide niwon igba ti awon oni omo obirin gbogbo iyawo ti omo awon ba ti fe na ni omo awon lojo na lohun o wo kitchen o dana o se gbogbo e o na feel at home gege bi ayawo le gege bi omo le feel at home iyawo yi ba gbera nle igba agba ti akoko ati lo le to awon mejeji jo lo le bi ojo keji abi bi ojo keta ni iyawa pe arakunrin to je omo ti won yin pe en soro igbeyawo ise to wa lapa e so ti to be sa
ati fe yawo osoro sugbon

lo difficult gege bi ileri ti yawo e de ti se fun bi pe ko si wahala won biri aniyan lo okan bale gbogbo en jora won iya yi wa biri lowo omo e pe iru ise wo gangan ni yawo re nse lo ba so ise ti yawo re nse fun ya e. Hey, ibi ti wa la ti sori o. Iya arakunrin jako di mimo fun pe mi o ro boya wa le fe arabirin tori ise to nse ise gbogbo aye ni ise gbogbo okunrin aye ni awon ara awon okunrin mi a wa shobe won se bo se wu won se gba won sawo amo e mo pe bi ti fe tin joba be larakunrin ni amo mi omo yo ki so omo be omo dada ni omo dada ni omo dada ni amo iya ije ko di mimo fun omo e pe o le fe o be na ni papa dasi arabirin igba temi ati e fe fera na nkan ba awon ebi e na o fowo si sebi tori pe oni fe mi ni won na se fe mi tipatipa fi omo ile je ko yan nibi to wu adura loku ta ma fi ran lowo amo iya yi fariga o fariga o aropo ninu we kobo radio evangelist mo nbo e je nda to mi there.

Yes. O ti wa di so inu eku yen fun ara konrin yi. O ti di so inu eku fun. Ko se so fun iyawe, ko le so fun iyawe pe nkan bayi. Nkan bayi ni iya o n ba o n fa. E de mo pe ti obirin ba ti duro tan yen awon iya wa. O rorun fun won lati ko awon omo to ku na ba be pe kini. Be ni awon egbon ati aburo na fariga pe awa na bu agboro na awa na se faji amo ba won to n sise iruse bayi amo bi won se nse amo arakunrin je odi mimo fun won pe iyawo won o ki se ru eyan be yen won atara birin won de ti jo n gbe won ti jo n gbe papo. E ma de gbagbe pe arabirin o jeje atileyin fun arakunrin pe ninu igbeyawo tawon ba ma se won ko pa ribiribi nbe. Amo before then tori ife gbogbo nkan ti arabirin ira pata oruko okunrin yen lo fi se debi gbogbo nkan electronics ile gbogbo nkan pata Olorun tun wa se ore die along the line o fun won lowo die obirin ira le oruko arakunrin gangan lo fi ra le awa won wa gbenu wo odun keta arabirin na ti mu okunrin lole pe okunrin tun fe fere okunrin awon ebi e na de faramo won ma dajo wedding sona. Hey, obirin eyin ya wa

dojo wedding sono. Mojo mura kuru kere, kuru kere, kuru kere, kuru kere. Enu baba o koti ndun. Oni, ye, mora sho. Emo pe arakunin ko ri jaje to iyawo e. Aso ti won ra fun family mejeji. Iyawo yi lo ra. O gbe fun oko e. Ko lo gbe fun iya ati baba e. O gbe. Won sa se kuru kere, kuru kere, kuru kere. Ojo registry. O ku bi ojo bi meji. Gbogbo nti awon kan ana ma ngba die die were were won tin ko wa si ile awon arabirin lai mo pe joka wa ti yo ko fe yo hey ile aye yi nigba to dojo registry ki ma da yin lagara iyen ni ojo Thursday to koja ti mo soro iyawo ti de registry lo nreti oko iyawo lo nreti oko iyawo lo nreti oko iyawo oko iyawo fe de o fe de o fe de ki lo sele soko iyawo ki lo sele si baba oko iyawo hey. Wombo.

Eja ki ma fi akoko iki oga ti wa iyen ni kan ni West Radio 89.3 FM. Baba nsojo bi iyen lojo to mi. Baba nsojo bi awon ni Mr. Ayo Emmanuel Ojo General Manager iyen fun ikan ni ele ta wa lojo to ni. Won ni baba Ojo lataro. Won ori lu ni won ojo won ba wa kan lu si yin ni bade kete tin ba ti dide nbi e gboro ojo ni. Happy birthday to you sir, long life and prosperity. Igba odun ojo kan ni o ase ise mi lagbara lowo Olorun ba. Mr. Ayo Emmanuel Ojo, e ma ja yori yin lo oga.

Iriri mi leto, eto ni iriri mi, yani koni West Radio 89.3 FM. Ala afi avenu lawa, yani oluyoli, ni ilu badon. Lakpa odo ti yin, iya uga gan lo kosi yin. Cheki obirin, kogba agbogbon to ni to foruko alakonin, kogba padani. Abi ba ulo she ma tun ronun fun, lati ri igba. Abi, ko pe, ito je ya okwe. Obe abi tori ko ti e lapa odo ti kini advice tele fun obirin kini ko se

0: obinrin be ninu kulu pelu mi ba gbenu si mike yen ba n daruko e fun awon ara le
1: e ka so oruko mi ni oluwa tosin
0: oluwa tosin kini
1: daniel
0: oluwa tosin daniel fun sele eleyi to n sele loni yato yato yi gege bi obinrin teyin na je kini ki le ri si
1: gege bi obinrin emi wo pe ki obinrin yen ko fi okunrin yen sile ki o lo fe lomi ko de gba gbogbo nkan ni e ko gba pada
0: bawo lo se ma rorun ati gba nkan ni e pada
1: gbogbo nkan to ni a change e pada soruko e a da pada soruko ara si ti e
0: but be mi se wo da bi eni pe wo document yen owo okunrin yen lo wa gege bi ife tara birin yen fi han si
1: o le je ka won o le pe lawyer ko pa won lopa si ko wa bo se ma gba won nkan e pada tori mi o lero pe ko fe okunrin yen pada
0: ki ife bi odun meta ko ton na niyan ama e ma gbagbe pe arakunrin o ni fe arabirin pupo oju oko yen seju e je ki n gba ipe hello
2: hello
0: hello
2: hello
0: e ti wole e mo pe ti wole yes mo gbo yin
1: lodo temi emi wo pe ko gba gbo nkan to ni ko gba pada ko de fi okun yen sile ko lo fe lomi
0: hey e ran gbe pe yen hello e jo e ma flash wa e je ka won to fe pe wole gogun raye pe wole nigba te akoko te yin flash yen leni loro yen dun elomi lokun to fe pe wole amo flash te yin flash yen e n disturb e je ora wole hello
3: hello
0: e ba n gbo yin soke ma hello ma oruko yin ma
3: Mrs.
0: Akindele lati mogono e ba wa dasito yin ma
3: o lagbara die o ko pe awon olopa ki loya na wa nbe ko gba nkan e ko ma fun ka yen
0: ko pe awon olopa
3: o pe doctor si o salaye ko lo ba loya re lo yo ti pe ba ti ko fun loya o salaye fun won mayin o le deny o le deny pe to pe o paro o ti ora gba nkan re ko ba ti lo lo
0: ki ife odun meta na ko de tan si be yen na
3: e mo pe hun o lagbara die ko bodo re na ti mo o
0: ko gbodo ririn ajo yen mo
3: gbagbara ko lo gba nke ni o
0: ah
3: o fi agbara pa je pe awon sa like e mo sa like e ki to yori fun eni yen
0: hey eshun eshun e je ka gbo erungba telomi eshun go ekwe sori ero ba ni soro 0916893 1000 0916893 1000 e je ka gbo erungba teyin na e ba n gba arabirin iyen ni imoran e ba n gba nimoran ikorita ko ye mi mo lo wa kini ko se gangan hello eba wa yi un te fin gbo wa le nigbagba te ba ti wole un te fin gbo wa ijo e ma ba wa yi sile ejo

0: baba to rele ogbo lojo si
1: sogun e
0: eda ojo
1: kon jadi iya fun ile to
0: abala meji lokale sori eto ise owo abala akoko o na ni abala idon abala idon o na ni abala akoko te tin mo ona te gba lati yasi awon ise owo kokan to je pe o wa se pe awon mo wa bayi won tin se kini won tin pari ile eko giga ile eko grama
1: jowo mo ra si
0: se e fe wo pe ise wo na le ko papapa e mo pe labala asiri doni jejo alejo wa ta gba lori eto yi ha won je ka mo wipe osu meta pere eyan le fi ko ise adire e wa so pe dimo abi mo wipe ki won to sha admission won le mu yen lowo ma wa pari le we tan alejo wa ni jejo won se kini won ni awon lanfani won lo ile iwe ale igba ton wa nile iwe grammar la won na le sare lanfani yi abala ile ti je ka mo awon ise owo ko kan to wa yi te le ya si abala ikeji ona ni abala ashiri don abala ashiri don lati je ko ye yin gbogbo ashiri to sodo sinu awon ise ko kan e ma de gbagbe wi pe oni o se wo mi ka ma gbalejo wa ni gbogbo igba nitori pe awon anfani kan wa to je pe wo ye ka yoran na iyen gan fun awon to je onise owo gan fun ra won awon to je pe won je oga ise awon ashiri kan wa to ye kan mo awon to je pe won je omo ise awon ashiri kan wa to je pe o ye ki won mo ohun lo je wipe kin se gbo igba la lanfani lati ma gbalejo wa awon ashiri kan wa to je pe eyin gan te gbe ise fun awon onise owo o ye keyin na ke ma awon ashiri kokan o na ni a sise a jo se ni ori eto ni titi osan yi nitori pe arojo mo so lokun anfani akoko wa ṣugbọn wo yin lo wa o na mo se ma n pe yin ni gbogbo igba wi pe eyin na wa jo ni gbọwọ fun eto yi nitori pe oni gbọwọ lo leto eto na lo lo ni gbọwọ gbogbo eyin to je pe eyin ntaja kan si ikeji eyin na le wa polowo oja yin lori eto yi be kan na gbogbo eyin na to je pe eje onise owo te fe polowo ise owo yin anfani na wa fun yin na lati se kini lati wa polowo ise yin na eyin wa fe wo pe bawo le se rin owo bele njama ni o e le se kini e le kan si ikanni wa West Radio eyi to kale si opopona laafin Oluyole State ni ilu Ibadan o na ni o kale si e le kan si eka ipolowo oja wa abi ke pe mi sori ero ibanisoro ti temi 08038072357 08038072357 una ni ele fi pe mi una ni WhatsApp number mi ni papapa je ka koja lo sodo temi tayo adewumi to je pe o fe mo wa fun wa ni jo san yi tin se ifara ka to wa kan lo abala akoko lori eto ise owo oya papapa
2: to mo ki gbogbo wa nile ni ti ifarate ni nitori ijoba akoko ohun ti mo ni fun wa leni ni mo pe ni oroju opolopo ni sewo lo se wipe ke n se pe ko mo se o mo se sugbon gba ti onibara ba gbe ise fun tan to sise nigba to ba ku si wipe ko sise na ko se daada eto n pe ni finishing nipasẹ oroju o ni pe eleyi ko je kankan jo eleyi ko ni itumo to se pe finishing yen gangan o ni ise nilo fun apere awon to je weather ti won gbe gate fun nigba ba di pe ba jo ni morin tan ara kan ti won pe ni finishing o li nkan o ni kini o ni kini kan bi cream bayi ti won fi mo n pa gbogbo awon bi kona pe nitori iho ati ibi ti irin ba ti ri brown ati ibi ti irin ba ti rokuroku kini yen ba ni won fi pa ko to de pe won okun amo weda to ba ja amo weda to ba je oroju yo ni pe eleyi ko ni tumojo o je fi le lejo nigbo ba de pe ba kun tan gate o di balabala tabi telo to no setan to ni pe wo je ki fi lejo mi ile lo kankanjo to fi le ko mo wi pe lilo to n ba lo yen yo gbe se on laruge ni eleyi oroju o lo ma nfa ti opolopo to fi mo se kini to fi mo nso oni baranu tabi birikila to ko letan o ti sise dada dipo ti o fi wa tun wo pe a dede npo lo foto pe ki a ibo ni kini ikusi o ni pe wo je fi lejo boya bi kan wa ti je pe ora degbe die to ye ko tete se kini ko tete tun se emi gan ti elomi gan ti eleri elomi gan ti eleri o ni pe wo je kin se bi bai tan na nigba ti ba se bi bai tan ma wa se ma igbe ma wa tun be yen se igbe ma igba to ba ya yo gbagbe oroju ke n se nkan to dara ko ki n se nkan to buyi kunyan.

ni boda ru be ni baba bi se boda ni at the age of 55 baba meji ikan 55 victim ni yun suspect at the age of 60 ni baba adebayo ba ri ahoya e ja lo lo ba wonu moto baba adebayo o wa rura won o di gate o wa debi ti won ti ra engine ni moto won na si waju na seyin Femi Ojo ba sa toka si pe ah o da pe le ni mo fe ati pe gearbox eleyi gan wa okay seri gbogbo oro to tin so kan to de gate gbogbo oro yen ti wo baba adebayo leti baba adebayo ti wo pe ah mo de ti ri mo ti ri destiny epa eh ne paro fun yin o ojo peria tori Femi Ojo ba ni e mo kan to sele o sanwo spare party lo ba ni baba adebayo e mo sele e je ka kokko gbe dia yi ka gbe dia yi this particular engine maybe carry am ka lo kokko gbe fodo mechanic eleyi baba adebayo ni ah o make sense o wa ni rara o koro ko le fast e mo traffic ta gba puta ta experience eyin ba mi fi bike gbe o ni awon other things kankan na ti mo fe ra te ba ti dodo mechanic yen e kan drop we nbe ya baba oni baba baba adebayo ba ni okay no problem lo ba park moto a popular place kuku ni bi bayi parking car die o na yi use okada carry the spare part go the mechanic place igba ti baba adebayo o fi pada desme gate won ti ti gate mo moto so ti ye yin beyen ki se physical gate o won ti gbe moto lo god abeg o they don't carry the car go e wo ki mo forogun tori pe gist po nle baba oni baba ba fariwo si egba mi o make you na come to my rescue o baba bere si se traces awon lopa e pa tewo fo lopa nigeria tan ba fe se se emi e soro yin olopa nsi se lemi mo nso lodo temi o Toyota Carina e ohun ni this particular moto nigba ti won trace e lo a won trace e lo b moto to sonu tabi ki ti e kokko so wi pe Femi Ojo to sonu o je pe ohun lo aya moto lo si gate to si tan baba oni baba ko gbo nfi okada gbe spare part lodo mechanic ipinle Ondo na ti ri o e wa ni bo ni moto se rin ise ni Femi Ojo lo ta moto ohun fun Kayode Afolabi o ta ni 700,000 naira Kayode Afolabi ra moto 700,000 iyen na ba lo ta fun Olatunji Mutiu ni 800,000 God I beg go. Se wa ri Olatunji Mutiu ti yen ra moto ni 800,000. E ti mo kolo. Awon ni Micra bi Micra ti Badan. Won ti gbe kolo yen kuro, won ti kun ni green. Oda won ti gbe moto ohun, won ti gbe de Akure o. According to update, won ti fe mo sa moto ohun gan. Nibe lọlọpa ka gbogbo won mo. Lawa lawa bayi ati baba 60 year old Femi Ojo baba 49 Kayode Afolabi ati Olatunji Mutiu to na ra ni tohun tutra ni 800 awon mete ta ti explain ara won ni gbagaun ta won tolopa papa pa ki kuro nbe eje Saturday ipinle Kano ma give na this gist for Kano Mr. Lecturer won't get down.

0: mo fi asiko yi ki aya mi daada ya wa ni awa mother ni Israel ya daada ni ya to feran omo ni to de to feran awa akanda eda ri pe iru ya beyen se won o so won gidi gana o so won ya wa mo kiyin o Evangelist Lillian Gbademosi mo kiyin ma iwaju iwaju gege bi mo se ma so le o ma lo oke tolorun ti gbe yin si e o ni jabo lagbaro lodumare mo tun fi asiko yi ki GM wa olojo ibi eni kabiyesi gbogbo e tin ro kuku kekekekeke o tun du kekekeke ayo Emmanuel Ojo Olorun tun fi odun kan kun odun won leni mo kiyin that's our GM mo kiyin sir iwaju iwaju lopa ibiti yin yo ma ri si lagbaro lodumare
1: olowo ori mi baba agbalagba olorun mi oluwa mi atoba jaye atofi se oguro pari pari ola kiki ogo kiki agbara kiki mole kiki ore
0: mo tun fi asiko yi ki olotu eto yi adedamola omo baba olomi yi kabiyesi olohun mo kiyin o lagbaro olohun owo yin na le o fi gbeto yin lagbaro lodumare e o ni sise o nigba kankan
1: kiki ohun rere oba to po koja riri oba to tere re koja aye
0: mo fi asiko yi ki engineer mi no sentiment baba ti wa ni bi won ti le tin bo awon lo nba mi se kini no nba mi gbe soke no ngbe wale no duro ti mi gbagbagba lagbaro olohun e o ni site o e o de ni sise iran rere te ni lagbaro olohun yo wa si muse
1: ipari ibere opin oba mi olabada ina
0: be na ni oruko temi o yi pada oluwa tosin GOP garment of praise eni keji mi wa nibi oya e wa ba mi gbohun soke ba mi ki awon ara le
1: olori aye
2: iberu oluwa ni ipilese ogbon eni to ba beru oluwa ati sere koko ni ni lara
0: beni
2: so iwa wore mi iwa lore ni eso eniyan oro yin ni mo fin ki gbogbo wa ni le loko lodo wipe e ka ro e ka so e ka le ni gbogbo bi te tin gbo wa oruko mi oyi pada oruko mi ni Esther Omowale Ola Ayadede Jisele omo Adesina Sodeke ti gbogbo eniyan pe ni Lady Heritage mo fo akati iki wa pe aku igbiyanju ataro oba oke ade igbiyanju alade
0: sugaja

0: ya awọ ya ele ya kabiyesi.
1: Mo de tun fi asiko yi ki gbogbo eyin ololufe wa patapata jake jado gbogbo agbala aye ti o je pe e le se ke ma teti si ikanni West Radio mo kiyin o eti te fi n gbo wa ko ni di lagbaro lodumare
0: oba mi bi mo ti bi mo mo ra bi aso oba mi to ga to ga ju aye lo
1: ko to di pe mo kan lu abala akoko to kan lori eto yi e je n kokko ki awon lojo ibi fun to si kabiyesi olohun
0: o ni mo to ti mo lo kabiyesi oba to jobo oba pe rire oba pe dawun
1: mo fi asiko yi ki oga wa gm wa nile ise West Radio ti won sojo ibi won lojo titi ni mo kiyin sa o eyi gba odun odun kan ni o e ti se todun yi e o tu se mi laye lagbaro lodumare bo se le wo ke pe laye to e o ni mo sari omo lagbaro lorun
0: marvelous wonderful oh lord you are excellent there is no one like you.
1: Mo tun fi asiko yi ki baba mi daada. E ti mo pe temi ba se ndide bayi, o eto to ma topon ma sun kan na ni omo ni yomo ni de. Baba sojo ibi won. Baba sojo gbogbo en roku kekeke. Mo ti pade baba nisin mo ni se ti gbe keke wa wa o. Baba sa nrerin ni. Mo trust won mo mo ki won ma ru keke yen wole. Mo ki Eko Afolabi won sojo ibi won. Mo ki yin sa o. Igba odun odun kan ni fun yin lagbaro lodumare. Ohun rere gbogbo ti Olorun ti se fun yin ko ni baje loju yin lagbaro Olorun. Ko ni yidanu iwaju iwaju le o ma tesiwaju si gbogbo bi tawon omo yin ba nde laye aanu Olorun a ma fohun ninu aye won. We celebrate you daddy Eko Afolabi Eko baba kabiyesi Olorun.

0: Anua fohun lagbaro lodumare fun eto yi.
1: Madura kan gba. Mo le di lorun ko se akaru o. Mo le do san ko se ibada. Hallelujah.
0: Eje nse nu ni dede sibi ni bibi yi tori pe akoko wa ti se kini o ti ko wa ni papamora.

0: me
1: say, I'm Prof.
0: Yeah, Munda in Lou.
1: When in Dang, when I
0: Ola in Baba, I knew.
1: Ola, Ola, Kilubin.
0: Ola in Baba, I knew.
1: Baba, I Prof, talo for all, say, little war.
0: Hello to Marin.
1: Adukalawo Olorun.
0: Olorun o se o.
1: Eh Prof.
0: Yes sir.
1: Lore ni mu se bi en turu wo yi.
0: Abi o. Eyin le ke run na mi o.
1: Emo. Se eri a ma ran yan.
0: O ma ran yan.
1: Eri a ma ran yan. Oda. Gba ti mo wole ise wa loni. Gbogbo e rogiri on rogiri giri. Gbogbo e dun merin gede merin gede merin gede. Erin lotun erin lo si ni. So adupe ni owo Olorun.
0: Olorun se o.
1: Oba le bile sha le se le wi.
0: Ba bi si olodun.
1: Ngbe ne ke bi atekun obe le ti ofe.
0: Olorun se o.
1: Oba lotun oba lo si oba laarin oba ni bu oba ni ro eyin agbo Olorun laruge laarin agbo Olorun ga o. Olorun se fun agan ni o.
0: Gidi gan.
1: Ojo ana npo.
0: Opo opo.
1: Opo.
0: Oba opo.
1: Adupe. Ko so ko se wa nbi.
0: Be ni o.
1: Ko so ma wa nbi. Ko sa ya wa na nbi. Adupe Oluwa o.
0: Olorun se o.
1: Iba fun Olorun orun ba fun Eledumare oba adariji ni o.
2: Eranko to njoba ninu Igbo
1: oba tu da wa leyan laworan ara re oni ka ma soro asin soro
0: be ni
1: dupe o.

0: Aki gbogbo awon to je loga loga nle ise yi patapata latoke de legbon
1: patapata
0: te de loro bo se ma wi to bi de na loro omo laki o akolowo bo tin ni wa o alagba henry omo daada ngo ri mi ni a eku baba o se nkan loni loni ba yin owo odun o fun la
1: alagba
0: mo si fun lowo odun laki egun tu joba Aki mama wa dada mama wa ajinrere agba lobinrin mo to ko wajo na lile abade ma si akiyin akiyin o eku se
1: eku
0: eku fo ma niyan
1: se
0: o siwa la la la gbogbo awon ololufe patapata gbogbo won laki o
1: gbogbo laki o
0: gbogbo yin pata laki o
1: gbogbo bi te tin gbo wa pata
0: akiyin legbeda
1: aha
0: akiyin lamuloko
1: beni
0: akiyin ni Eh
1: Osogbo
0: Akin lo Osogbo
1: Beni
0: Akin ni Togo
1: Beni Togo
0: Akin won ni Cross River State na
1: eh
0: ni Calabar Akin yin o
1: Atun ki won ni South Corner nbe yan
0: Akin South Corner won yin patapata won ti joko
1: Ati si ba power line
0: ba gbogbo awon power
1: line
0: eh won joko gbogbo awon ade bayo na gba
1: ra aha
0: gbogbo awon tin gbo wa nle patapata aki eyin na o
1: patapata
0: gbogbo yin patapata laki o
1: en ko ba to ba gbo radio lo ko pe ni ti o ba sinu di radio e gbo wa radio
0: pe e gbe be
1: o apanu
0: 89.3 fm words radio 89.3 fm o ni ke gbe si ke se
1: lo apanu yo ba nbe nbi bayi
0: te
1: ba ngegi te ba ngegi te ba di arin ko a le gege bi okuta o ma nku da kan
0: a da kan bayi
1: o ni apanu
0: apanu
1: apanu
0: apanu
1: ba wa wa
0: apanu ide yo ba
1: beni o wa
0: ori eto yi lo pin si ile ise wa yi lo pin si e ma babo ma babo to oruko temi ni Afolabi Kehinde Eko baba o wa fi olowo ori oko
1: yi fi olowo ori o baba o
0: o bere nu mo iya nbe ti ama aya banda ko e fa mu
1: yan oruko mi ni professor Ademola Adesope para won shota
0: so leni on ti a fi ra wa so lojo tuni prof ti o ti mura le
1: abi
0: prof oda e gba number sile na 0915333489309133338930911333893

0: bagban ko ban ko la ma so mo ni ajeji godogbo mo ni won pari e
1: won pari e o
0: wa gbo wa to lagbara oluwa
1: amen o
0: ba kan na ni sai ki ana mi oluwa se yi olulanu aya ogunrinu ajeji godogbo
2: hello baba
0: ki lo ko yin we ah eh alagbade tun lati leku okohun
2: emi ni emi
0: oya ajeji godogbo
2: eh ko le da ile
0: ko le da bi onile oda eh e farabale won so fin laipe yi e ja gbo ta won kan si se gbo e se o olu se yi oluwa lanu aya ogunrinu ana mi dada mo ki o oku odun lo ni o
1: oku odun
0: Igba
1: odun odun kan o. Kai madam si ni la lati bi bayi.
0: Mi ti
1: mo bi mo me.
0: Ana mi dada.
1: Okay, ah.
0: Ohun ati ya won ati yawo won gbe ra won bi ibeji na. Ni family won ibeji ni won ma n pe kan de eh oran oran abeji. To ba ti se kan o ti se keji ni.
1: Oh.
0: Okay, yin o egbo e to e jeun kalagbara Olorun.
1: Amen o.
0: Mi na se temi nje ta mo kira mi na o prof ke mi na
1: e po ojo bi o igba odun odun kan
0: o se o se
1: yo da pa to o
0: ti adupe o ajeji godogbo eh mo ti so fun pe lori eto e ma mu biro le ke ma fi kon
1: to ba ya gan a se we ta won won ma se wike
0: ti won ma fi
1: lori owe to jile
0: o wa ni ba o wa nbe hello
2: hello hello
0: e to oruko yin tin je o
2: adeyi olusegun na ni ladari
0: ko ah adeyi olusegun yo da fun yin o oya ajeji godogbo
2: ajeji gidi ajeji godogbo le mo le bi onile
0: ko le mo le bi onile e seun eh alagba di olu e sa wa lori radio yen ba won ifeni ka ma bara wa se o
1: no da
0: je ni o ifeni ka ma la wa se o hello
2: en ti o ko n gbe jira won ade oye ni ki dade olu
0: ade oye ah en ma binu si akupo akupo en ma binu o en ma lato ayegun oleyo e seun be bari bawon yan se rush cha giwa wa nbi
1: gbo gbo yan se o se romi romi
0: ma rush bi bure bi aka rush
1: be ni
0: mo sadwa fun mo wure fun inu e dun are ya gaga ya ya e wure ta se fun yo si mo
1: ami o
0: ba bare ni to le ba wa da bere yen nje oni pe prof bai ko lambe prof o ya gbe nle
1: ajeji godogbo ajeji godogbo ara ilu la fi la loju
0: ara ilu la fi la loju
1: itumo e
0: mo nbo ajeji godogbo ara ilu la fi la loju bo lo se aje
1: bo lo je ni pe be se wa yi atun ki le kan si
0: e seun
1: pe omo yin sorire
0: e seun e seun
1: gbogbo awon iku na o to sorire
0: amen amen amen
1: omo yin is now a Leonard
0: Leonard
1: fellow.
0: Ah, I see.
1: Leonard BLLLB.
0: Ah, ibo re po prof.
1: Ah, you love it. It was as good as Milan Montu jade.
0: Gbogbo nton, emi ale emi omo gbogbo
1: nton. Ah, I go. So, it tomorrow ni pe ajoji godogbo. Ara ilu la fi la loju. Baba Afolabi Eko omo won is now a lawyer. So, fun dey igba ti elomi ba ti wo npa be Afolabi Eko eyan defun man eyan defun njo ati omo ba wa to
0: ki lo jamo ladugo
1: ki lo jamo to omo ba de lati court boya un ti court ba je lo ki ba mi oja ki wa so to kunle pelu wig lo mo yin kunle ase ni ile yan pataki la bayi
0: aso mo re lawyer
1: aso mo re ni lawyer ni abe ri nkan
0: abe ri pelu aso njo keta
1: aba tun he se
0: Mejo General ba tun wa.
1: Mejo General ba tun wa.
0: Mama Eko Afolabi ore mi alagba jade wa do. Atewo
1: eh abi ri nkan eniyan leyan lawo. O leyan lawo. Awon eyan o mo
0: bo ti je.
1: O mo eniyan ladugo. Ṣugbọn gba oya to wo aso yi, aso ogo. aso
0: to wa kinle eni ti an foju tembelu
1: tembelu tele tele wa bu e
0: ajeje gogbo
1: ara ilu la fi la loju
0: ara ilu la fi
1: loju itumo re ni o
0: ya itume nu le loro kan
1: itume
0: ni e kosile ajeje gogbo ara ilu la fi la loju ba di december lagbara olohun awon question ta mama bi wa niyan ta de jebun gidi Sobadi yago marun abo a o lo si abala keje bi ta ti ma npa lo apamo ati alo onitan eh ma fi nle baba e blisa lowo ejo ma dun so pure enikan jonle tin ran bi okoto eh e ku kale o

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, Ekurale. Jaye, mo le tin pe oruko yin o.
2: Oluyole.
0: Lati Oluyole.
2: Ki loruko yin?
0: Ki loruko yin? Boluwa ti fe. Lati Oluyole. Oya kini o?
1: Isomi na ni.
0: Ko lowo ko lese, o ngbo mo njo. Isan omi eja fe nikan lanfani si lati ka to so ka to so idan re. Ko lapa ko lese o ngbo mojo. Won ni isan omi ko. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Baba to de ade fiji na ni.
0: Lati le kuro abi.
1: Oya ki lapa ko lese konkoso je ma bi ko ilu go ni
0: ko lapa ko lese o ngbo mojo konkoso ti an fi ma gba ilu ba hun
1: ilu ba bi ko ilu bo la pe lajo
0: la ta pe lajo oda oda e ma gbo to ba ya oda ti abare ni to gba gbo awon to ti
2: baba fola bi eko la wa loye
0: ala iloye Seri prof, a ma fe ko mi lese. Oh, si leri mi ko lese.
2: Ara o.
0: Eh, o leri mi ko lese. So yo bayi.
2: Mi se godo.
0: Oh, leri mi ko lese.
2: Ah.
0: Ti an ba ni ko lapa ko lese, o ngbo mo jo. Eni ni. Eni.
2: Okay.
0: Bo ti jere o to fi je pe ngbo mo jo re o. E ri pe laye igba kan to je pe ni la eyan nlo. Won teni ti arin ode. Omo nka luku ni omo sire nbe ki la ma bo mo ti ta ba gbo mo lowo
2: e
0: ba gbo mo jo nanu eni ni o eni ni o eni ni o e fun mi lati ewo ti mi lati le wa o
2: agba oni tan lori le o
0: ami o
2: o pa te ofin yo
0: so e je ka bo si alo ni tan bayi

Ni ogun ninu awon ofin to ni se pelu iwa ti ma se bo ati awon esun to ni se pelu iwa odaran todun 2000 ewe en ti pe ejo tako na nipase awon agbejo re lo wa ro ile ejo na wi pe ki tun sile ki gba bele ohun titi ti won yo fi yanju oro na ninu iwoye fun igbesojo ati oro idajo na adajo keke meke lo wa sun igbejo na titi di ojo kerun de ni ogun osu keje odun ti a wa ye lati gbo ibere ati ipejo fun igba bele ati oniduro re akojopo iroyin lewa fun ti ale tuni koni ju bayi lo sugbon ki a to mo leje ka boju awon koko to wa ninu iroyin na ninu iroyin o lati ma fun yin pe ijoba apapo orilede Nigeria bere ijiro pelu awon gomina ipinle nile ye ati awon ajo tun ri soro isele pajawure lati mu ki iderun ko wa lati pese oju opo kan soso ti awon mo Nigeria le ma lo fun oju opo a npese lasiko isele pajawure ijoba apapo ni a ti se agbeyewo awon ilana ati igbese ti an gba gboju agan ti ijinigbe lorilede Nigeria ti a si bere awon eto la kọkan ele ti an nawo ja re sawon ipinle lorilede Nigeria bakan ala mo fun yi pe elegbimo asofin agba ile yi ti bowo lo owo bilionu lona erinwo le pese pese fun awon eto kan nile ise olopa lati le mu ki irese wale eto idaabobo awon ara lo le lanfani ati duro re ton ti isatileyin fun iboju agan ti igbesumomi ijinigbe ati awon isoro mi ton de ba eto oro eto abo lorilede Nigeria ijoba ipinle Oyo ni a ti fi gbedeke ojo meje sita fun awon ti pe won ko ohun ti o to ati ago kakakere lawon agbegbe kokan ni agbegbe ojo lati yoku o leye osoka laarin ojo meje on nijoba ipinle Akinyele eyi lopin iroyin lewa fun ti ale tuni akojopo ati atuntun iroyin lo wa latowo Kemisola Williams e ma gbagbe pe pe le darapo mo wa lawon oju opa ile jara wa gbogbo pelu at Wells Radio 893 nigba tele fẹran tabi tele wa loju opa ile jara Facebook wa pelu at Wells Radio 893 FM fan page bakan na le gbo aso we waju si loju ipona ti agbaye ti www.wellsradio893.com bakan na le pe tabi fi atejise sowo sinu yara ikoro injo ikanni kan gagbon modbe loju opo 0916 893 2000 fa won isele ele to ba soju eni ade damola oloide lo mu reyin na wa seti gbon yin e se tan gbo ikanni kan gagbon modbe Wells Radio 89.3 FM olorun yoboko fun yin orun ayo laosun

E ma gbagbe pe ni anfani lati ma wo wa kete kete lori ero ayelujara wa. Eyi tumo se pe e le ma wo be na ni e le ma gbo lori radio yin. Be se n gbo lori radio be na lo wa lori internet te la anfani ati ma wo. Se Facebook o nbe lowo tin ya bi. Elo dara ko mo awari ife loju opo Facebook wa Wells Radio 893 FM fan page. Wells Radio 893 FM fan page loju opo Facebook wa. Be no le lanfani lati ma wo wa kete kete loju opo YouTube Wells Radio 89.3 FM. Be se nwo loju opo Facebook e ma gbagbe lati like lati share video yen. E ma gbagbe lati fi comment yin sibe e to ba je iru okan ti yin lori awon eto ta ba gbe kale lale yi. Kini Toluwa Leke Ali nse loju opo Facebook la sale yi. Abala meji ni eto awari ife lo pin si. Iye to ba je pe igba koko tin re teyin a ma gbe eto awari ife. Abala meji ni eto awari ife lo pin si. Abala akoko lori eto awari ife nibe ni ati ma ngbo sinu awujo ati ninu igboro. Ki lawon nkan ta nse to sese lati ma da alaafia inu ile waru. Kila won iwa kekeke to nbe lowo wa to sese lati ma da alaafia awujo waru. Kila won oro to nso kila won nkan ta won eyan ti so di asa ati ise e a ma gbe yewo ti o ye ko ri be. Bemi se ma so lori eto awari ife Olorun gangan ni fe. Bo se se abi sa ti re nikan kan leyin Olorun Oluwa wa to fomo bibi ti enikan soso fe nikan to wa so pe nitori pe o ni fe ni e lo n se fun lomo ti e ko ma mu lo Olorun gangan bayi ni fe ta ba de ti se li na na ati bi Olorun se gbe ife kale nkan mi la mo se Awari ife o na ni eto te ngbo lori ikoni konga gbomagbe Wells Radio 89.3 FM. Abala keji eto awari ife abala en gangan lo gboriko eto iru awari ife. Ni abala keji eni beni ati ma fi oro sita e ti enikan fi lo wa. Ikonu awon lolufe awari ife abi gbogbo lolufe awari ife lo ni anfani. Ki lo n ko yin lomi inu ki lo n dun yin lokan te le be nikan so ki lo n ko yin lomi inu ki lo n dun yin lokan te le ba enikan so

Raji Al-Hassan Adekunle Taiwo loju opo Facebook e ka le o. Wani eku eto Mr. Yohan gbadu eto yin on jalala o clear rikete lati amuloko ni lu Ibadan. E seun adupe o lati amuloko e mo dagba o e pe awon eyan kan darapo mo yin lati gbadun e lale yi. Lati ago mesan titi di ago mokanla ni gbogbo alaale Thursday to awari ife. Teyin ba n gbadun e ma dagbo e tupe elomii ka won na lanfani ati gbo. Aje ma fi asiko yi ki gbogbo awon tan kimi ku ojo bi toni. Feni to ba mo mi daada o seese ki n fowo ki ma so nkan kan pa e. Ṣugbọn lataaro awon akegbe mi o je ngbadun lori afefe. Atede eto Yoruba ati to Yibo lan tin so lati idaji. Be na ni gbogbo eyin ti e fi atejise ranse loju opo Facebook mo ki yin o e seun gidigan ni. Olorun to mu wa ri odun toni yo tun fun wa laye ati anfani lati tori odun to nbo lagbara Olorun. Ikoko ni se yin, koko ni se mi o lagbara Olorun.

0: 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
1: E kaabo pada sori eto awari fe. Ikoni konga gbo magbe. Wells Radio 89.3 FM. Ikoni akoko fun gbogbo molebi ni ipinle Oyo. Abala keji eto awari fe lemi ati lanfani ati wo bayi. Ni abala keji eto awari fe yi ni be ni ati ni anfani lati fi oro ti ikonu awon ololufe awari ife ti oro ba nko lomi inu ti nkan kan dun ti won fe so sita ki gbogbo eyin olugbo eto yi ke ba le fun won nimoran won ni anfani lati fi ru oro be sita boya eyin na ni oro kan to n dun yin ninu tabi to n gbe yin ninu to n dun yin lokan ti mo bi ti soro oro be ka number ti etile e fi le kan si eto awari ife re ma pe sita laipe la se da mi 0915 519 8656 0815 519 8656 ni anfani lati pe number yi WhatsApp ni kan le le fi ranse si e dakun e ma pe e ko fi WhatsApp tabi ke fi text message e ko text kekere ke ko rora salaye ni soki kini un ton dun yin ton ko yin lominu ti e fe ki eto awari fe kan ba yin gbe sita. Eto awari fe ki n seto nbi ti a ti n bayan bu okunrin ta ti n bo obinrin bu oko e tabi ba iyawo abi oko bu iyawo a ki n se bee lori eto awari fe. Erongba ti wa ti afojusun wa ni pe ki awon ti o fi ru oro bayi oro to n du won lokan to fi n lo wa ta wa de n gbe sita ta n gbe sori afefe ta n so fun eyin te wa nle afe a n so kan ba le ri imoran to to ati imoran to ye kan ba le ri igba lori eto yi. Eto yi ki n se bi ti a ti n dayan lejo eleyi n se kootu a n dayan lejo nbi no judgment. Nitooto oro mi ti o ba gun ori afefe tabi ti a ba gbe sita o seese ki itara ko mu yan lati le so fe ni ye pe o ba de ma se bayi sugbon obe ti gi omo lowo na ko tun si nkan to le se atunse bayi o ni a ma n fe ko waye lori eto yi. Arabinrin to fi message ti won ti won fi ranse si mi yi voice note ni won te si mi voice note ni won te si mi ngba ti mo de gbo voice note na tan ni se ni mo so fun won pe kon fun mi lanfani kon je ki n lo voice note yen be lopolopo gba emi ni ma ka telomi ba ko a ba won soro aye wa bi a wa so jade lori afefe amo voice note yen wu mi ki n play e bo se wa be sugbon eni yen be mi won ni dakun ki ma lo ohun awon be nitori ta won ba n gbo ohun awon lafefe nse lo ma da bi pe asiri awon titu nse lo ma da pe nkan ti awon ti n bo fun opolopo odun o ti bo sita nitori pe eru a ma ba awon pe awon ti o ba da ohun awon mo kon ma mo pe awon ni awon n soro lori afefe sugbon bo ni oro yi bo ni o se le to bo ni oro yi bo ni o se po to bo ni oro yi bo lo se le to bo lo se po to mo n bo na.

Ti lekeleke mi Eni Olorun la pe won nu adugbo Mi ba won na lo so mo lo ko lojo mejo Atayi dai lagba ti n pa robo ni yawo mi bi awada bi efe ton teni Olorun lowo kan abo si nu Kaka ki won fo mo mo na Olorun ona yara abusun won fo mo mo ngba dugbo On two tin wo si popon awo aro omo ni won tin pi dem yawo mi ma tin gumu Aja o le dai na agba kan to yo tin oju boso laro omo ni seju aka wan bi o jari asi ajo ko le nlese agba kan gan yo to fe fomo yera wo boyo hun ede kobo bi won se ma bo na lo ma ko lo di afaburu o baba lobirin tin tukun sokoto omo egbon re lago kun aji boya ke ni ewo si ni ma yara keji lo momo aya le gbe ma wa awo tele ti awo lani lo feran julo kori o si gba mi o gbomo mi kori gba mi o gbomo mi lowo agbomo jode roju aru lowo je nbo na mo tin na mo pa lowo atomo obi ma tomo oto kori mo bi eyin na mo fi fun o kori mo bi eyin na o si ba wo ose dudu kira kira eniyan dudu resu resu